0: siyone sinto sisilasayo iwelele ngaphesheya kolwandle.
1: Be a madness, Aguana.